0: New Zealand na podcast.
1: Sa Kuya Rene at sa mga lahat ng nakikinig out there, maraming salamat for tuning in.
0: Thank you. And I'd like to thank also, papasalamat ako sa mga pinayagan nyo kami pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, ano, sa panahon ito, kami kasama ni, kasamang Louie. Maraming salamat po sa ating mga listeners and sa mga viewers natin dito sa Aotearoa, sa Pilipinas, at kung saan man umaabot ang aming podcast. So thank you so much. Okay, Ka Louie, thank you so much, ha? At looking forward to see you again soon.
1: Sige, I'm sure, siguraduhin ko, iimbitahan kita pagka may performance ako next time.
0: Oh, yes. Oo. O di kaya, if I'm in your area, sabi rin kasi ni kasamang Dennis, hindi pa kami nagkakape, kaya magkakape tayo na ano.
1: Malimit din yan, yes. Pagkain. Okay. Kadalasan pag nakikita kami ni Dennis, kasama na dyan yung kakain eh.
0: Kakain.
1: Hindi mo matatanggal sa dugo natin, Pilipino.
0: Oh, correct. Tama yun. Okay. Thank you so much. Oh. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. At thank you to our listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. At hanggang ngayon na lang po. Goodbye for now.

Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 PM dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko makipag-ugnayan sa inyo sa Impapawid. Greg Rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand.

0: May bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 PM Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts.